0: People Hour on XFM.
1: Are you guys good for one more song?

XFM. Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nungo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugod sa lawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang System Pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Sa Katicher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, so ngayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
0: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold.

0: Mix. Gawas api na kalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
4: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
2: System pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo palang krisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang says the pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang says the pain.
1: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa apon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Sunphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gib. At siya ko gib na relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kung tanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call the doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahor. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-mentorship, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para dero-deretso ang training.
9: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka saan, sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9. Whisper.

0: walang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Anton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ngayon.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Ibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. System pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: pag-supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
4: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadag

0: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.

0: and save. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa tulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and gutatayong gapa.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. X FM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sample Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sample Vitamin C.
0: Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sara sa mga kapitan ni Lilo.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
4: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
3: X.
2: XFM.
3: FM.

0: XFM
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.
1: XFM.
2: Ka-exciting, oy!

absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga

0: Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansom. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa atong natulan, pampagkanas ang utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa.
1: Mabili sa mga butika.
0: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
9: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.

0: FM.
1: FM.
0: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinumbukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Sa Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka, uy, always hagiap po night time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
0: X.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
4: Mas gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
3: System Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione, Santon Gold Coffee Mix, the cafe.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landabaga sa Pandacan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Meron po ako nang ininom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system.
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Ako
9: galing
12: si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbang.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sandon Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sandon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
9: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: X
14: XFM
1: FM
14: 96.7
1: Classic
14: Yesterday's Hits
1: X
14: XFM.

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
1: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
0: X.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodolin Tapuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod

0: Marina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudloman sa maid-id kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpalamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining nga ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano na itong saguro ng ato sining nga lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sinay very sensitive changes pa lang isang klima halin sa malamig pagkanto sa init. Gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiring lawas. And sa ato sa ringa pagparagad, we would like to welcome ang ato sa ringa partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ato ng aton sa mga tagbalamati sa kutob sa marabutan, sa aton sa ringa tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kundi kailin natin inimabantayan, makahatag sanda ko nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi natin ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyohan tubtub masolusyonan?
3: Ako si John, problema ko

So ang aton sining paghambalan sa aton sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras?

0: sina Sir Josel butangan aton sang eksakto nga schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Na kompromiso sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
1: The secret of health.
2: Ana siling nilang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
0: Mm-hmm.
2: Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan papaano may masulod gyud dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na Doc Leo.
0: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tubtub at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
1: The secret of health.
2: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
0: Correct.
2: Why is it, Doc Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang aton sininga pagtulog, ang aton niya pagkaon, Doc Leo?
0: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano? Number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton?
2: Mm.
0: Natapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga aton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sininga digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung ang aton sinigin nakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Plus gold.
2: Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, Doc Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
0: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod niya mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kung halos tunaw ng imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kung late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuo o kapagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgos ang malain. May mga termino pag ni iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok o mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kung samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late ng ilas sininga panihapon.
1: The secret of health.
2: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok, dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay tunawon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice,
0: mm-hmm,
2: pasta.
0: Correct.
2: That's why likawan ta na, manoodles. Likawan ta na kung gabi, kay mabudlay gali ini tunawon kag maduga yung pagtunaw, Doc Leo.
0: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila, kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ng pagkaon sina sa kagabihon.
2: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina. Kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yan man ang ugasip kung sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
0: Correct, Sir Josel, no? Kung timprano pag ita nagapanihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton siniginakaon like sa ginhambal ni Sir Josel kagina itong mga simple carbohydrates. Nagkakontribuyer ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi, Sir Josel.
2: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla, ang aton ikasarang for example, anong mga recommended abisin ni Doc Leo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ng easy to digest para nga hindi nagtalabutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
0: So dapat Sir Josel, may ara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa atong sininga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein naton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa,

0: Mm-hmm. Tofu, pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga pilion may mga himbis, Sir Josil. Mm-hmm. Di magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, pilion ng complex carbohydrates, ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami pilion na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Josil, ara man ang avocado, ara man ng mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Mm. Ara man ng virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ng kulitis, ara man ng carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ningalawas. The secret
1: of health. Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
0: Pwede, Sir Josil.
1: Pero ano naman ang mga dapat naton ni kawani mabudlay, balakag, madugay, tunawon nga mga pagkaon, nga as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
0: Ini pala, Sir Josil, ang mga minantikaan, ang mga masebo ng mga pagkaon, ang mga caffeinated ng mga beverages, ang mga makahulubog ng ilimnon, kag especially, Sir Josil, pastries, desserts, ng mga matamis. Southern Plus Gold,
1: the secrets of health. Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo?
0: Ang isa sini, Sir Josil, ng mabulig niya tungkol siya sini ng sangkap ng malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig ili panami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay. The secret of health. Problema sa ibang gali sa Sir Josil, kung nagahigda sila timprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Mm. Kaya ang tendensya yung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Kaya mo nang abim mo may kuring bla, kayo manukib, kayo nagahila bang ila sini nga tiyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep akot sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil, nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josil, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man sa Sir Josil, para nga aton sini nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige na ton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry, sini nga madisturbo imo sini nga tiyan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init, kay capsulized na ni siya kagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule. The secret of
1: health. Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime. Santon Plus Gold. How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa madaling ato sining pagkaon panyapon na Dok Leo.
0: Ang premium D3 capsule, Sir Josil, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: The secret of health. Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Mm-hmm. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pagid, gina-recommend nato na pagtumara sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini, Sir Josil, no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kon medium chain triglycerides, nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. The secret of health.

0: ka. Para gagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and the Santhon Gold Capsule sa gabi kun kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa dinga lawas para nga ma-repair yadto mga dapat i-repair sa aton sa dinga cellula. Kay nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa dinga cortisol sa gabi, maning aton nga stress hormone nga nagadisturbo sa aton sa dinga pagtulog. That's why kun nga aton sa dinga cortisol levels gani karon ma-manage kun madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce nga stress kag mas maa ayon aton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sa dinga cellula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nagapa-uptick pa sa aton sa dinga utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bungod siya sa dinga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel indi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayubang. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subang Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Kung dati ayaw mo ng gabay dahil sa insomnia, well, hindi na nga

0: available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kaya nagpa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of Isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
3: The secret of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. pero sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Doc Leo. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa

0: Coffee Mix. Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang Vitamin T3 ka pa. Mabibili sa mga buti na Premium T3 Coffee Mix.
1: Ini niya kafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa ring selula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa ila sining nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sining nga resistensya. Kag nagadaw ng ila sining nga mudo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa nga insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then, amon ng Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ato sa nga skin.
1: Kung sa gisigigilang inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na Sir Josil kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gin naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali nato ng mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon.

0: sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa may init nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buo-buan sa may init nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa mga alabaa.

0: ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Ang isang magbenepisyuhan niya sa aton siring alawa, Sir Josiel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini, posible nga ihalit sa aton siring alawa. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa, ulo. Wala ito naginhapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan. The secret of health. Kagang isa pagid ka problem, Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringalawa sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringalawa, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungod siya siringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton siringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa, ang aton siringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton siringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalinlain nga makomplikasyon tugasang constipation. The secret
2: of health. Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon plus herbal oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang ato sininga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josiel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya. The secret
2: of health. Ang ngalan niya Santon plus herbal oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
3: Santon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit ito butika.
1: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josiel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amon ni siya ang aton sininga Santon plus herbal soap. Ang oil nga na, Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josiel. The secret
2: of kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahami nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Pero sa hambal sa kilala na itong Sir Josiel, no? Sige ako na Dok, bisan hindi kin nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggo, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, sa lawas niya, sunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw, ang na Sulbarman, Sir Josiel. The secret of health.
2: ang trangkaso kag ilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw haluson ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut may gangutgut talento sa tiil miara sa imo abaga kun hindi na kag kamo kag wanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang sisdapay the secret
1: of health. Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka dyan magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa ibang sini Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartneran gid nila ang says the pain sang Southern Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagyad ang ila sini nga lawas kag pamatsyagan.
2: So pwede niyo magpartner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang says the pain.
5: System.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. The secret of
1: health. Pero kung habol ng imo siningang panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo siningang panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga parmi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kun sa aton sininga mata. So dapat untatan gid naton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kunang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang defensa kay proteksyon VisionX Plus makabulig gid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The Secret of Health.
4: At rinidamo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josiel, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon, ginsins yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ninyo blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The Secret of Health.
2: So 30 minutes sa before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, why nagidya hula-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon, bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pina agi sa Sunthon Plus Gold, mabuligan kita premium D3 kaga Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: Santon Gold, live testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Chronic pain,
1: ang sakit.
0: Mag-system pain,
1: muscle fever,
0: acute pain,
1: kahit ano pang pain,
0: basta pain.
1: Mag-system pain,
0: tanggal ang pain,
1: fast and safe.
0: System pain,
1: if symptoms persist, consult your doctor.
0: The pain.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayong gapa.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin. Moringa, spirulina,
1: garlic,
0: plus
1: collagen
0: and glutathione.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na,
1: lalakas
0: at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga

Live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mamaltiri mo mamatiyan. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo ka na sa aga, pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News.
1: XFM Time, alas 6:12 sa aga, mga katropa. Ini ang Express Balita Sunday Edition.
0: Express Balita.
1: Domingo, petsa 17 sa bulan sa Mayo 2026. Ako si Katropa Gedses.
2: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
1: Kagyari na mga nagpanguna nga balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Fact-finding team sa Tubos Encounter nakakita sa gamadamo nga sa lapton sa militar sa kamatayon sa mga civilian.
2: Barangay electrician patay matapos magkuryente.
0: XFM News.
1: Tag sa Kabakolod athletes nakabaton sang kapin 20 mil nga palaro allowance sa Agusan del Sur.
0: Express Balita.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: Ombudsman nagsuspende sang anum kabulan kay Senate Sergeant at Arms head nga si Anay General Mau Aplaska.
2: House Prosecution Panel preparado kung suguran ginayon ang impeachment proceeding.
0: XFM News.
1: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
1: India ginkondenar ang pag-atake sa barko nga may ila bandera dito sa Oman.
2: Chinese President nagpaandam kay Trump sa isyu sa Taiwan sa Superpower Summit.
0: XFM News.
1: Sa balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
1: Alex Ciala, mga katropa, sulod sa main draw sa Strasbourg.
2: Sa ito naman nga showbiz balita, mga katropa, anay reporter nga si Nico Wahe nag-deactivate sa nga social media accounts matapos ginsampahan sa kaso sang iya upod man nga reporter nga si Athena Imperial.
1: Katod nga balita espesyal, mga katropa, no, ibalo naton ang pinakadakong pool party para sa mga ido.
2: At sa ito naman yung healthy tips, mga katropa, ito naman ibaloon karon ang mga benepisyo upon healthy benefits nga magkuha sa sigarilyas.
0: XFM News. Express Balita.
1: Katropa, katod ka mga headlines, ginadulong sa inyo sang aton nga Ultimate Trio.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Mga pangulong dinala sa Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: XFM News.
1: Katropa, countdown sa aton nga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: May salabtod ang Armed Forces of the Philippines sa ginaligar nga madamo nga human rights violation kag pagpamatay sa mga civilian sa natabo nga Toboso Encounter. Kinapagwas ang fact-finding team ang ilang natukiban matapos ang duwakad na mapag-usisa sa encounter site sa Barangay Salamanca. Ang fact-finding team ginatapuan sa nag-line-line ng mga cause-oriented group kagbismo ang ilang national offices ang naghimos ang investigasyon. Sunod sa kay Ayik Kasilaw sa Union ng Mangunguma sa Agrikultura o Kununa nga sibilyan ang lima ka mga nagkalamatay nga naghimo sang pag-usisa sa madamo nga reklamo sa problema sa agraryo sa Negros Occidental. Ginakabig sang UMA nga massacre capital of the Philippines na ang Negros Occidental bangod sang madamo nga kabuhi sang mga mangunguma ang nadula bangod sang pagpanglupig sang land owner sa mga trabador sa duta. Yaraman sa fact-finding team kanday Congressman Antonio Tinio sang ACT Party list karagatagman sang iyang assessment kaupod kay Attorney Kisi Conti sa National Union of People's Lawyer. Sila mismo nagpayagman sang ilang pasabton ang responsable ng mga katapos sa militar sa ilang pagpating nga in the encounter ang natabo.
0: XFM News.
2: isa patay kag tatlo ang pilason matapos natawag insidente sa duha ka pon aksidente sa duha ka pribado nga sasakyan kag tatlo ka mga motor sa JP Tong Corner dalan sa Bonifacio Barangay 4 siyudad sa Silay aga sa Mayo 14 ang nagtaliwan gid kilala sa kay alias Dan 65 years old driver sa pickup kag barangay taga barangay Mambulak siyudad sa Silay ang driver naman sa SUV gid kilala sa kay Ani 49 anyos kag residente sa barangay E. Lopez siyudad sa Silay. Samtang ginkilala naman ang mga drivers ng tatlo ka motor nga kanday alias Joel 25 anyos kag residente sa barangay Talaban siyudad sa Himamaylana alias June 40 anyos kag residente sa barangay Lantad siyudad sa Silay. May ara ini isang back rider nga si alias Marie residente sa barangay Tangub siyudad sa Bacolod kag alias Ray 39 anyos kag residente sa barangay Mambulak siyudad sa Silay. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Edison Garcia ang Chief of Police ng Silay City PNP gikan ang SUV nga ginamaningon ni Andy sa Silay Airport padulong sa Rizal Highway samtang ang motor naman ni Joel ang gikan sa Rizal Highway padulong naman sa Silay Airport kag nagasunod man ang motor nga ginamaningon ni June kag ang pick up samtang ang motor nga ginapanagiyahan ni Ray ang nagka-park naman sa higadyang dalan natubang sa isang kakalanan sa lugar dugang pa ni Garcia ginaligar nga nadulaan sa kontrol ang pick up nga ginamaningon ni Dan kag naglapaw ini sa piyak kaninya kag ginaligar nga nasangit ang SUV kag nabungguan ini ang motor ni Joel June kag ang motor sa nagapark sa higad sang dalan. Lunsay nga gitpangdala sa ospital ang mga imbolbado sa aksidente apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Dan kag nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga samtang nagamaniho ini sang salakyan ginaligar gin atake ini sa korason sa karon padayon nga ginabulong ang mga driver sang nabungguan nga motor kag ang angkas kag ginahulat pang desisyon sang pamilya sang mga nalakip angot sa natabo nga aksidente.
1: FM News. Nakumpiskara ba sobra 1.3 bilyon pesos ng shabu sa City Drug Enforcement Unit kung si DEU sa ginpatigan ng drug bypass operation sa Proclison, Barangay 1, Ciudad sa Bacolod, kagahon sa Mayo 15. Ang nadakpan, ginkilala kay Alia Stolitz, 19 anyos, kag-residente sa Nasambit, Kalugara. Sa digs investigasyon sa CDEU, nakuha sa suspect ang 8 kasasye, 3 kabulto sa shabu, kag pila ka mga non-drug items. Nagabugat ang shabu nga nakuha sa suspect sa 200 gramos, kag may kabugo usahan nga balor nga 1,360,000 pesos. Kinapatihan ngang suspect isa ka high value individual o kung HVI unang beses nga naresto sa kapulisan kag wala sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung Badak kag sa karon ining nakuhunog sa kustodiya sa kapulisan kag pasakaon sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: XFM News.
2: Patay ang isa ka barangay electrician matapos makuryente sa sulod sa compound sa West Negrense Trading and Services sa Puro Katipunan, barangay sa Guabanua-Banua sa Valladolid, gabi sa Mayo 13. Ang biktima na edad sa 47 anyos kag-residente sa Puro Kimaya, barangay Alihis, Banua sa Valladolid. Sandig sa investigasyon sa Valladolid PNP, ginkuha nga magkayosang electrical wire bag ang biktima nga nag-angot sa fuel dispenser pump sulod sa compound kag naligar aksidente nga natandugan siya ni ang live wire kag nagkuryente. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor kag sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa natawo nga insidente.
0: XFM News.
1: Inpasiguro sa Bacolod City Government ang padayon nga suporta sa mga Bacolod noon athletes nga magrepresentar sa Negros Island Regional kon NIR sa palarong pabansa pagi sa paghatag sa nagkalain-lain nga allowances kag iban pang bulig para sa ila preparasyon kag kompetisyon sa ginpatigay nga send-off program pagkatapos sa misa sa tinalikdan nga Biyernes. Ginpahayag kaginsabat sa syudad ang mga kinanglanon sa mga atleta lakip ng napulo kadlaw nga playing allowance, food allowance, kag training allowance. May dugang man nga 30 kadlaw nga training allowance nga iga-provide agad mabuligan ang ilang preparasyon antes sa kampag. Ginpahayag man ni Mayor Greg Gasataya nga ginsabat man sa syudad pati ang ilaplete samtang ang mga atleta. ang nag-participar sa specialized events, ang ginapanghatagan man sa sapatos, kagiban pang kagamitan, nga ila kinanglanon sa kompetisyon. Sa kabugusan, 286 ka mga delegado nga nag-representar sa NIR delegation, ang pagkabaton sa allowances, kada atleta ang ginapabot. Ang ginapabot nga makabaton sang yara sa 9,000 pesos nga training allowance, sa 1,000 or 600 kada adlaw nga food allowance hasta matapos ang kompetisyon. Kag playing allowance nga nagabot sa masobra 19,000 pesos tanan. Sunos alkalde, may ginaprioridad mas ginaprioridad sang syudad ang pagpatukod sang malig-on nga sports program, imbes ka preparasyon dayon ang mga atleta nga makakuha sang medalya. Dugang pa ni Gasataya, hindi mahimo sa isa lamang kagabi. Ang pagtukod sa mga kampiyon, gani sa isa ka-epektibo nga sports program, ang kinanglanon, kagpaday nga suporta good, mapasanyog ang mga talento sa atleta. Ginapabot siya man sa alkalde nga isa sa mga andom sa administrasyon ang pagpalikon sa sports development program sa syudad. Agad makapadayon sa pag-produce sa mga competitive ka mga world-class o kung competitive ka world-class ka mga atleta. Magkapadalaman ang syudad sa isa o kung dua ka mga konsehal nga mag-upod sa delegasyon bilang representante ni Mayor Gasataya. Hiwato na palarong pambansa sa Agusan, humalin Mayo 24 tubtob Mayo 31, siningatuig 2026.
2: Ginpahayag sa Bacolod City Government ng Philippine Sports Commission o ng PSC ang mag-provide sa budget para sa paghihwaton ng batang Pinoy. Samtang ang syudad naman na mag-support kag mag-aasikaso sa iban pang mga kinahanglanon para sa mga sports event. Lakip na sa ginaprepara sa syudad sa karon ang mga billeting centers kag operasyon sa nakalainlang mga opisina agud masiguro ang tawhay nga pag-abot kag pagtiner sa mga delegado sa syudad nga kundi hihwaton ang nasamit nga palarong pabansa sining tuig 2026. Ginpabaskog man sa lokal nga panguluhan ng koordinasyon sa mga Airbnb kag iban pa nga mga accommodations establishment bangod ginapaabot nga antes matapos ang bulan sang Hunyo kinahanglanon na hanggang mayara sang precise kon klaro nga numero sang available nga mga kwarto para sa mga bisita kag atleta. Sunod pa sa mga opisyal, ginapaabot nga mas madamo ang mga upod nga delegasyon subong tuig kumpara sa nagligad bangod sa mga adjustments sa age requirements sang batang Pinoy competition. Sadto 15 under ang edad nga qualified sa batang Pinoy pero sa karon yara na ini sa 17 under. Ginapirmahan na ni Mayor Greg Gasataya kag ni John Patrick Gregorio ang chairman sa Philippine Sports Commission ang Memorandum of Agreement kon MOA para sa paghiwat sang batang Pinoy sa Bacolod City tinalikdan pa nga semana Mayo 9. Samtang padayo naman nga ginhiwat sa syudad ang isa ka pinakadako nga sports event o kon nagtapos sa naligad lang gid nga Biyernes ang Prisaa 2026 nga amo man na nagtakop sa Mayo 15. Padayon man nga nagapreparar sa karon ang lokal nga panguluhan para sa masunod pa nga mga national sporting events nga pagahiwaton naman sa liwat sa syudad sang Bacolod.
0: Express Manila.
1: Ginpangunahan ni Mayor Greg Gasataya ang pagpirma sa isa ka kasugtanan kaupod ang Sisip Gores Velayo & Company ukod SGV para sa pagpatigayon sa waste analysis and characterization study o kon WACS sa syudad sa Bacolod. Sunod sa alkalde ang munang pagtuon maghatag sa importante kag intelihente nga impormasyon tuhoy sa klase kag kadamoon sa adlaw or adlaw-adlaw nga basura sa syudad agud mas mapalig-on ang sistema sa waste collection, segregation, recycling, composting kag disposal. Kabay man ini sa pag-update sa 10-year solid waste management plan sa Bacolod nga may gintala ng 3.75 milyon pesos nga pondo para sa implementasyon sa WACS. Dugang pa ni Mayor Greg Gasataya, isa hindi kadakong atikaang sa syudad sa pag-solbar sa problema sa basura kapag pasiguro sa mas limpyo organisado kaganda nga Bacolod para sa palabuton. Nagtambong man sa agreement signing alin sa SGV Sanday Rosana Fajardo kaupod Sanday Katrina Francisco kag Jel Garcia.
2: Ginapasundayag ni Mayor Greg Gasataya ang Bacolod in Action sa pag-host ng 35th Visayas Area Business Conference nga giniwat sa Bacolod City humalin sa Mayo 13 tugtog sa Mayo 15. Ang tatlo kadlawng aktibidad gitabungan sa mga business leaders, sa public officials kag development partners gikan sa nagkalain-lain nga bahin sa Visayas. Sa iyang mensahe gitpabot siya ni Mayor Grastaya nga padayon nga ang pag-uswag sa Bacolod bilang isa ka resilient, sustainable kag business ready nga syudad nga nagapanguna sa proyekto kag reforma nga nagahatag sa mas maayo nga serbisyo kag epektibo nga sistema kag mas madamo nga oportunidad sa mga Bacolodnon. Tungod man sini kaupod sa mga nagtambong amo sanday senador Risa Hontiveros, Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria, Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson kag Kabangkalan City Mayor Benji Miranda, nagtambong man sanday Philippine Chamber of Commerce and Industry President Ferdinand Pere Ferrer, PCCI Vice President Jobert Piña Floreda, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Juliana Carmona, kagang leader sa negosyo nga sanday Roberto Montilibano kag Felix Gatuam kag Fulbert Wo.
4: XFM News.
1: Katropa katon nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: Express Balita.
1: Countdown sa aton balita nasyonal.
4: Express Balita National News.
1: Ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaginbutang sa Office of the Ombudsman si Mau Aplasca ang Acting Sergeant at Arms ng Senado sa preventive suspension sa sulod sa 6 kabulan bangod sa shooting incident sa Kamara sa Dagligad Gamiyerkules ang gabi si Aplasca. Isa ka na general sa polis. Nagako nga siya ang unang nagpalupok sa isa ka warning shot sa nakita niya ang isa ka ahente sa National Bureau of Investigation. Kasunod sa iya, iara sa mga posibilidad sa Senado. Sunod kay Remulla nga ang Sergeant at Arms ang tuyo nga magpatuman sa mga pagsulundan sa Senado kag hindi dapat pagtugutan ang ginhimo ni Aplasca. Sunod kay Remulla, istorya unman sa Office of the Ombudsman ang mga senador angot sa insidente.
4: XFM News.
2: Ginpabilin sa Malacanang ang Senate Office of the Sergeant at Arms o kon OSAA Acting Chief kag-retired Police Major General si Mau Aplasca amo ang una nga ginaligar nagpalupok sa warning shots batok sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation o NBI. Ipahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ang mga ahente sa NBI wala sang maginhimo nga pag-atake sa dutong gabi sa Miyerkules. Sunog kay Castro ginaligar nga nakita sa OSA ang presensya sa mga ahente sa NBI sa GSIS area sa tupad sa Blue Guard kagilayon nga nagprepare parara. Dugang pa ni Castro ginaligara nga nagpalupok sa warning shot si Aplasca matapos nga nakipagsiguranon ang nakipagsiguranon ini sa nagapila ang mga napakilala ng mga NBI agent nga ginsundan man sa warning shot sa nasambit nga ahente sang NBI.
1: Pila kadlaw ang test ang pagbago sa liderato sa Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano mismo ang nagpagwa sa ideya nga may mga nagtinguha nga pagpahalin sa iya sa oposisyon nga iya nakuha gikan kay Senator Vicente Tito Soto III pagi sa isa ka kudeta. Apang wala niya ginsambit kung sino nga miyembro sa minorya ang nagpakigambal sa pila ka mga senador sa bagong majority block. Wala man sinigindulang posibilidad kay nga may magatinguha nga palinun siya sa iya posisyon. Sugod sa nagaling si De La Rosa sa protective custody sa Senado, ang grupo ni Cayetano nagdubo na karoon sa 12 sa tiyon nga magluntad ang isa pa ka kudeta.
4: XFM News.
2: Ginkompirmar sang 11 ka mga miyembro sang House Prosecution Panel ang mga magatambong bilang convening sang Senate Impeachment Court sa Mayo 18 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Bicol, Saro Partylist Representative Terry Redon. Kadungan sini, nagapadayon man ang preparasyon sa mga piskal kag kamara matapos nga ginpadala sang kamara ang Articles of Impeachment sa Senado sang nagligad nga Miyerkules sang gabi. Suno sa kay Representative Laila De Lima, Representative Chel Jocno kag Representative Joel Chua, regular sila nga nagasapo lagod buhino na ang mga buluhaton para sa tagsa ka Article of Complaint. Ang panel nagatipon man sa karon sang listahan sa mga voluntaryo kag pribado nga mga piskal. Ginpatag man ni De Lima nga gintunga ang trabaho sa mga team base sa apat ka artikulo sang impeachment. Sa diin ang tagsa ka team ang ginassign sa pag-uyat sa mga bagay pareho sang ebidensya, dokumento kag testigo.
4: XFM News.
1: Katropa, katon nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna the Pain mo na. Cessna Pain. Available sa mga drugstores.
1: Ato naman, padulungan ng Balita International.
4: Express Balita International News.
1: King kondenar sang India pag-atake sa cargo ship nga may bandera sang India sa kadagatan sang Oman matapos ini naglugdang kasunod sang ginapatingan na missile strike. Sa isa kapahayag, gintawag sang Ministry of External Affairs sang India ang insidente nga unacceptable. Kagin sa wayang paday nga pagpunterya sa mga commercial nga barko kag mga sibilyan. Kinkumpirmar man sang India nga safe ang tanan nga mga Indian crew members nga sakay sa barko matapos nga na-rescue sa mga otoridad sang Oman. Sunod sa isa ka maritime security firm, ang barko nga nadalahig ginkilala nga MSB Haji Ali, isa ka cargo vessel nga mayar sa 14 ka mga tripulante kag isa ka kargamento sang kasapatan gikan sa Berera or Bevera sa Somaliland pagkadto sa Sharjah, United Arab Emirates. Wala pa ginangyadlan sang India kung sino ang posible responsable sa pag-atake. At New Delhi, nagpanawagan nga likawan ang pagpangatake sa mga commercial ng mga sakayan kagang bisan anong tikang nga mahimo makaupang sa kailuwayan sa navigasyon kag international nga negosyo.
2: Ginpandaman ni China's President Xi Jinping si US President Donald Trump ngang duha ka mga pungsod mahimo gabagatubang sang giyera o kon seryoso nga konfrontasyon kun maghimo sila sang salang tikang sa isyu sang Taiwan. Ang presidente sang China naghimo sang maisog nga pahayag sa tion sang formal nga summit meeting upod si Trump kay Trump sa Great Hall of the People sa Beijing. Sa iya speech nga natagan pagtamod ni Xi nga ang isyu sa Taiwan amo ang pinakasensitibo o kon pinakasensitive ang importante nga isyu sa relasyon sang US-China. Suno sa mga reports sang Chinese media, si Xi nagsiling nga kon ang isyu hindi pagatubangon sing nagakaigo ang kamayakang tanan sini sa tunga sang duha ka sa superpower nga mangin yara sa isa katuman nga katalagman nga kahimtangan.
4: XFM News.
1: Alas 6:35 ko sa kaaga, mga katropa, gato yung mga balita international ang ginadulog sa inyo sang
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita headlines, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
4: Express Balita.
1: Katropa, ito naman padulungan ng balita sa sports.

0: Sulod, ang ato nga Pinay ace netter nga si Alex Ayala sa main draw sa international sa Strasbourg nga pati kayo noon sa France. Hindi na kinanglan pa ni Ayala nga magagi sa ginatawag qualifying round para makakuha sa ticket sa main draw. Mismo ang organizers ang nagkumpirma nga sigurado na sa pwesto si Ayala sa knockout stage. Sa ginpagwang draw sa Sarboro organizers, wala pa nga si Ayala sa qualifying event. Gani ang nagbubo ang mensahe mga katropa sa mga Pinoy, sa mga Pinoy fans sa social media accounts no sa tournament. Kinkumpirma sa Strasbourg organizers na hindi na magagi pa sa qualifying siya tungod sa may ara na ini siya sa ticket sa main draw. Ang WTA 500 level tournament ang kabahin sa preparasyon ni Yala para sa French Open na mag-aarangkada sa Mayo 24 tubtub Hunyo 1 sa Paris. Makatubang o makontra ni Ayala sa Strasbourg sa araman sa listahan sa Madison Keys, Hailey Baptiste kagaiva Jovic sa Amerika.
1: XFM News.
0: Katropang Mandela nung latest sa showbiz naman subong ba?
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Mga katropa, sa ito naman yung Showbiz Balita, ining si Nico Wahe, mga katropa, ang nag-deactivate sa iyang social media accounts matapos nga siyang ginsampahan ni Atina Imperial sa nga kaso, mga katropa, nga act of lasciviousness. Mga katropa, si Nico Wahe, ang anay reporter sa GMA, mga katropa, nga madumduman, nag-trending ni siya sa atong Bagyong Tino nga time, katropang Ed. Kung sa diin bala nga nag-live report ini siya sa tanga na gabi nagyok, nag-inulan, nag-trending ini siya tungod nga gwapo kag ano wala ko baga bisan nga ano nakatropang eda bisan nga nag-inulan na that time nagabinagyo siya ang ano sa Gyapon fresh samtang nga nagahatag sang news update, especially ano to weather update to sa gwapo sa field kag sang mga balita angot kya sa bagyo, mga katropa, sang tinalikdan lang ano man nga mga binulan ay mga 3 months ago or 2 months ago, nagpagwa ining si Nico Wahe hindi siya nagpagwa pero sa ginatendan niya nga daw journalism workshop, campus journalist workshop, nagpakilala siya nga anay reporter sa GMA Integrated News sa anay, so meaning a former. Kagsang that time naglupok naman tong balita, katropang Ed, nga isa ka reporter sa nasambit yang channel, TV channel, ang bastos kag ng bastos kag tungod na nagresign amo tong nagbalita to that time sang ano no sang isa man ka showbiz network nga ano nga
0: blind item
2: na lang mga blind item siya nga amo na isa ka reporter sa amo ning TV channel ang nagresign bangod sa ano man sa iya sang pag ano ya bastos siya kag madamo sang iya nga kupod ang nagreklamo. Katropang Ed, nabalaan to nga siya tungod amo to gani nagpagwa siya sa ang statement niya nga anay, so meaning na hindi na siya reporter to kag daw nag ano ini siya nag isa pagid do nag kung baga man nag-host pagid ni siya sa isa pagid ka program, mga katropa, may angot niya sa ano man sa TV man sa to sa lain nga channel naman dugin ko siya liwata pero wala naman nagdugay, ginbuslan man siya kahit na ibaluan, ginislan niya pa niya ang iya nga pangalan kahit ang ngalan niya una-una ginpakilala sa una nga channel, Nico Wahe. Sang nagsailo siya sa lain nga channel to.

0: When mahal ka palagi ni Lord, o mo nang ano ya, sa nagsailo siya bala, nag-postman ining si Antina nga, nang nakikita ni Lord ang ginawa mo sa amin. Pero wala siya nag-mention name. Nakikita ang ginawa mo ni Lord sa amin. Tapos like something na sa amin at sa akin. Tapos nag-post pagid to si...
1: Hindi lang isa, no?
0: Hindi lang isa, katropa. Eh, tapos may post pagid to si Atina, mga katropa nga hambal niya, nga ano nga... Nang ano bala ko no, may cryptic siya nga mga post nga balya nakita ni Lord ang ginawa mo sa akin, sa amin. Mo na ang post siya kag balya pagid sa isa pagid ka post nagpost pagid ko sa Atina, balya you shall not bear false witness against your neighbors. Oh, sumbo nang balya, balya 7 people heard me scream, mo na ang balya. One saw what you did and you just laugh. Mo na ang balya. Ang balya gali nga pito gid ka tawo ha ang nakabati nga sa nagsinggit ko. Amo na ang balya natin, nakagambalya nang may isa ang nakakita gid sa ginimo mo. Pero nagkadlaw ka lang. Amo na ang isa pa ka post ni ano mga katropa ni Atina. Kag sa naligad lang gid si Mana nagfile sang kaso nga act of lasciviousness kag
1: act of lasciviousness.
0: Kag something ano bala like duga invade bala sa personal space and mental health ka muna pagid ang gitkaso sa iya katropang Ed. Ang yani nga ano nga lawyer ang nag-request pa ni for privacy. Privacy nga hindi pag ipakita ang tsuray or ngalan kung maghimo balita. Ano mo yung kay naglupok na niya way before pa hindi na nila ni mapunggan. Plus ang kalain pagid subong kay ti amo na nogin kasuhan siya. I don't know nga mayara pagid nagapang ano bala nag syempre ginapakigan man sa iba nga netizens ang ara sa comment section niya ngang victim nga do malo niyo pa nga subong ka lang nagwa nga amuni ginaamo na bala nila ti syempre ang ano ya mga netizen gambal hindi tanan bi parehas nga isog balabuot nga pagkatabo to magwa siya da soon do ka muna balahaw syempre may ara gid time nga okay or may realize nga okay kaya mo gali kag hindi mo nagid kaya that's why nga mga kasampaka na kaso do ka muna o may ara pagid gambal yung ginabasol nila ang girl nga ako no ba subong
1: nga,
0: lang
1: ulihin na
0: oo kag may gambal pagid nga kaya nakabutang ni sa iyang ano nga pagreklamo di ba self kag others so may ako no nga mandalahig pa kuno iban nga sa pag sampakay ni ko do feeling ko do mga idol ni guru nila si Nico tagi sa Batman ang girl nga da supposedly gani malipay kamo or dapat nga mangin okay kay timin ning hindi na balaan nga hindi lang siya may iban pagid wala gali pero ti amo ni sa karon ga-request ang lawyer ni Nico niyo nga i-private bala kung nasa privacy nila tenon mo na privacy
1: so,
0: privacy
1: so ito natabong acts of lasciviousness so, siguro pang panchancing no nagsinggit siya gali
0: wala gin mention abi sa ano sa mga post pero amo nang sa cryptic post ni Atina eh nga 7 people heard me scream kaga maisa nga nakita nga sa ginimo mo pero nagkadlaw ka lang amo na ang iyang ano nga nangin statement kag sa blind item pa lang ato
1: sa din na siya subong, no? Ay, ang lalaki si Nico.
0: Ano siya, nag-deactivate siya gani. Okay. Tapos wala man siya
1: pero wala na siya sa the news channel, subong.
0: Wala na. Okay. Kay ginislan man siya gani sa iya itong ano. Pero lait pa ito makilala yung pangalan. Namutudo wala siya mayo na ano eh. Pero ti, syempre ginislan siya kayo tungod sa issue. Hindi na mangin credible be ang program mo. Kung na,
1: so nag-filing lang si, ano gani pangalan
0: oh,
1: sa babae?
0: Si Atina.
1: Si Atina lang ang nag-file.
0: Pero sa iyang daw testimony bala.
1: May na-mention pa siya
0: ngayon. Yes. Okay. Hindi lang siya. Kag sa blind item ni before, na-mention gito yung hindi lang isa ka babae na upod ya sa work. Ang, amo na yun, nabastos yung bala katropang Ed. Kundi, damo. Amo na siya. Blind item pa lang to. Pero tayo siya man mismo, nagpabalo-balo nga siya. Kahit di ba, gin-mention niya ganit sa iya to nga daw event nga gikatuan nga hindi na siya, ano, nag-resign siya. Balaan, gid nga siya. Kaya muna, subong. Ang lawyer, privacy. Privacy, kiligad pa to nga mga binulan na balaan nga siya. Plus, subong, hindi siya malabot. Kaya tingin na try, balasang showbiz, ano man, platform, bala kon media, social media.
1: Kwa, side ya.
0: Siyempre, may celebrity, insider, gidya mo, mga reporters wala amo ginahil obra tingi na try siya nga labuton para nga ibaloon kung ano iya side pero hindi siya makontak wala siya nagasabat kaysa la yan mo na kay binastos sa mo gapay munong ni mga girls eh pag hindi lang isa katropang Ed no tapos imagine na makadlaw pa sa galing katropang Ed side sa ginobra
1: do ka light lang sa iya no do
0: gin take ka lang as amo na biskan nga imagine na kung mag-scream, when you say scream,
1: lang daw lang ulang, basta mag-scream yan, may...
0: Basta mag-singgit, lain na na yung katrapahin mo. Kag hindi lang isa. Damo. Hindi, baka hindi lang ako duduha, more than mo, ka muna bala. Muna sa blind item mo, hindi lang isa, hindi lang duha.
1: Basta
0: gin
1: take advantage ng iyang tsura.
0: That time. Kaya nagsikat na siya that time. Kag pag hindi mo siya bala dugay, baguhan pa lang man na siya that time.
1: Yan, man. Sige. Salamat, Kitropa Goodell. Well, alas 6:45 sa aga mga katropa.

0: Ari naman ha, ato naman padulungan ng aton nga balita espesyal. Ibalo na ito mga katropa ang pinakadako kuno ni nga pool party. No, para sa mga ido. May pet ka nga ido mga katropa Gwendel. Hindi yan natabo sa Florida, USA mga katropa. Kag na-record niya no, na lista sa Guinness World Book of Records no. Ang hindi ka bagong titulo para sa isa ka dog park no sa Miami, Florida pagkatapos nga ini sila naghiwat sang pinakadako nga pool party nga ginatambungan sang 277 ka mga ido. Ang ini nga kaiwatan katropa ginatawag Chewa Summer Social kagin organisar sa isa ka pet supply company. Ginhiwat ini sa Chewy Bark Park sa Coral Gables. Kung sa di nagtipon ang mga nagkalain-lain nga mga or gintipon ang nagkalain-lain nga mga breed sa mga ido kagdululungan nga nagtampisaw sa mga kiddie pools. No? Sa isa ka opisyal nga isa ka opisyal ukon representante sa Guinness World Book of Records ang personal man nga nagtambong sa sini nga kaiwatan para makumpirma ang bag-o nga titulo. Apisar sa swimming mayroon man sang libre nga mga treats para sa mga ido. Mayroon sang music, may bad guru, may hinampang kag mga nagkalain-lain ng mga aktibidad para sa mga ido so po ang ilang mga fur parents. Pinakadako nga pool party mga katropa no nga na record sa karon sa Guinness World Book of Records. Alas 6:47 ano naman ang aton nga ano katropang Wendell para sa aton nga health tips.
1: Yes, sa atong yung health tips mga katrapari wala pamatian tatanan ang ringgab ihatag sa atong nga impormasyon ni Mami G. Kung sa tiin, ibalo na ito ng mga healthy nga benepisyon ang magkuha sa sigarilyas.
2: Katropa, history health benefits naman kita. Ang sigarilyas naman ang atong pag-aistoryahan. Iniabig ang klase sang utan, hindi nang manamit, kundi mayara maini sa madamang nga benepisyon sa atong nga health. Una na, nga nagpapasko ginis ang resistensya kag nagabuligid sa pagpunubos ang atong nga weight. Nagpaayo manini sa atong nga eye health kag nagahatagid sang enerhiya. Nagpunubos sa mga pananakit kag paghubag sa atin nga mga kasukasuan kag nagamaintain man sang healthy nga pregnancy nagpamayos ang digestion kag bowel movement makapamayos ang skin health makapanubos ang sakit sa ulo kung migraine makapanubos ang mga risgo sa diabetes nagpabaskog man sang atin nga mga bones kag sa atin nga mga unto ang sigarilyas nagpabaskog sang immune system nagpanubos ang blood pressure nagpanubos ang cholesterol nagpamayos sa atin nga hair brain heart kag liver health nagapamayo man sang reproductive health kag nagapamayo pa sang atong na mood imbes ka sigarilyo sigarilyo sa lang ang piliun mo inang healthy nga balita sa 96.7 XFM Bacolod wala nakit sang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa ligaw nga Pilipinhon sa Pilipinas ako si Mami G XFM News.
0: XFM News. XFM Tamil 6:42 na sa aga mga katropa kag aton pasalamatan ang mga nagtutok siningaga sa aton ga sa ilang mga radyo kag sa ilang mga Facebook sa aton nga Facebook page Katropa Wendell.
1: Ni Sir Dave Quahaw, sila ni Sir Randy Santisas, good morning kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Nakag sa mga katropa natin nga nagapamati, nagaupod sa itong programa, subuga aga, good morning. Sila dira ni Tita Salina Traje, sila ni Nong Joa, good morning, mayong pagmansada, subong. Sila ni Tita Daisy, mayong aga man dira Tita Susan, yun ang may Tita Gracia. Kag sa mga katropa man natin, dira sa may Talotog Morsha, sila ni Mama Revikip Gano, sa may La Castellana, dira, good morning man sila ni Ma'am Melanie Martin, sano sa mga katropa man nato nadra sa may talok ka na good morning madra sa inyo sa Ilania Sir Randy Medalia Sir Randy Santisas good morning and sa tanan natong mga listeners no nagapamati sa latag sa tag sa mga radio good morning
0: yes good morning kay Sir Dave nagambal siya kami Sunday ano
1: na pasok pwede na ko no
0: pwede na ko no contact the rest number
1: good morning magali sa mga moms chapter ta no good morning sa inyo Yes. Mga chapter natin dito sa Bacolod kag sa iban pang part na sang Negros Occidental. Good morning.
0: Kagamo naman yan ito mga katropa, mga natipo natin mga balita kag impormasyon. Siningaga para sa aton nga Express Balita Sunday Edition. Ini nga Express Balita ang ginadulong sa inyo sa Santone Plus Gold.
1: Santone Vitamin C.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Sa aton nga Santone Coffee Mix.
0: Ang aton nga of course the Vision X Plus.
1: Ang aton yang Premium D3 Coffee.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ang aton nga Vision X Plus.
0: Ang Santone Gold Herbal Tea.
1: Ang aton nga Santone Plus Coffee Mix.
0: And of course, ang aton nga Santone Gold Coffee Mix.
1: Nakatrapang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: And ang Santone Gold or Santone Plus Herbal Soap. Ako naman yun at dito natipo natin ng balita at impormasyon. Ako si Katropa Getsese.
1: Ako naman si Katropa Wendell Malinario.
0: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: The Secrets of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain na bilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Plus gold.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
3: Santone Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Santone Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The Secrets of Health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santone Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The Secrets of Health.
7: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sa higko.
3: The Secret of Health Santhol Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato siya ngalawas. Ang collagen na kung epekto yung siya nito maintain sang manami, firm na ito siya nga skin. At the same time, nagapanami sa ato siya nga mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-activo sang function sa ato siya nga brain.
3: The Secret of
6: Santhol Plus Gold. Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhol Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santhol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inanyang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko lamay ara kay mga balita. Lapso ng amin bigit mga DJs nila kanja.
6: Wala sang konkretong
7: sa kag wala sang katumbas nga rason kung naka X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: XFM
6: 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Waga.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanfon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Ahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ng collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang namo. Mag-duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
8: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadichar. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayang pa, namamayang pa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Pakulor sa XFM.
3: And new na now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, XFM.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga liyamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Hindi niya

0: Marina sila. Larga na.
1: Mag-aga mga katropa, mag-aga sa mga suki natin nga to. Para matiwakam na sa pagsulagat na sa bulsay. Panibagong kadlaw mga katropa. Panibagong semana para sa mga katropa natin sa bilog nga Negros Occidental, bilog nga probinsya, kag bilog nga Bacolod City mga katropa. No? Welcome, welcome sa palatuntunan. Kabalong kita, medyo sako. Umpira ka mga kutunan, tasbong Domingo mo. Para sa mga Grikanan, ta, mga katropa, muna pinakakapoy yung, ano, ang Domingo kay Luwas nga ara pas balay. Balay na tatuod, pero katropa, ang responsibilidad ta, damo man, kung Domingo, panglimpob, panglimpyo balay, panglaba. Kama ko lang na, no? Pagkatapos pang himos sa mga ano ta? Aton nga sa mga gamit sa balay, no? Simba. May kungkis, may ara pa sa mga extracurricular kay kinahanglan magtrabaho, kinahanglan mag pangita sang kinawala, no? Kinanglan mag sumipag. Kinanglan magtrabaho mga katropa, no? Sa muna yung mga panahon. Pero sige lang, ano? Amo mo nang atun nga mantra mga katropa. Amo mo nang atun nga ginaduso para sa mga kuturan ta, para sa mga kabiyanan ta. Nga ti, bisan ano, pagkabudlay sa mga sitwasyon, importante aral na ta Japon, nagabaka-baka, nagatrabaho sa Japon. Mas mayroon ni, mas kapoy mga katropa, kung wala ka obra, sa damo ka obra, subong, makambal ka, ate, okay. Kapoy nga wala sa obra, kapoy nga may obra, pero mas kapoy nga wala obra mga katropa, eh, di ba? So, balay ta, hulat ka, hangla ka da, nga way ka sang income. So, kinanglan magtrabaho katropa mo, marada ka buhi sa tao, di ba? Nga magtrabaho, mabunag siya, ma-enjoy niya kabataan niya, may eskwela pagkatapos matrabaho para sa kabuhi niya. Di ba? Amo man lang na ang pinaka peak sang aton nga ano eh, nga pagpakabuhi mga katropa sa dutang luhaan. Diretso. Sa harapan nato mga katropa, welcome na sa pagpakaragad nato, upod nato sa technical side, katropang Chris Il Guapito Librando. Grabe, diba? Pagkatapos kaupod nyo naman kami mga katropa, tumtum alas 8 o kung alas 9 sa aga, kung naman sa katropang Win Salinas, mga abiyan. Dari sa Bullseye, dirigin lang sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, mabatian man ang aton nga pagpangalagad dari sa XFM 106.1 Caban Kadan. Pira ka mga update, pira ka mga balita. Headlines. Enkwentro nagluntad mga katropa dito sa Banwa sang Kawayan kagabi. Headlines. Philippine Army nagkumpirma gamayara sang 5 na napatay sa ginakabig enkwentro sa isa ka barangay dito sa Kawayan kagabi at kahapon mga katropa. Nagsugod ang ining enkwentro sa ano sa aga kahapon petsa 16 sa dito sa barangay Abaka sa banwasang Kawayan tupad lang ni sang kalumpang no sa nasambit nga lugar katropa hibalo unta pira ka latest development sa nakaron sa aton pagpangarangat samtang ari ay ang pila ka latest development turis Bacolod mga katropa ang isa ka nag-apply naman para mag-distributor sang tubig turis Bacolod katropa ngin question sang isa ka konsihal nga hindi lang dapat trono ang kwaon kundi dapat mag-acquire ka sang franchise no para makabaligya ka sang sang tubig diri sa aton nga mga district sa aton mga water utilities diri sa Bacolod katropa no tanaw tara sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye. Headlines. Headlines. Lauman katropa ang mataas nga heat index sa aton lugar no nga magalampot subong adlaw 42 42 degrees Celsius katropa ang heat index naton karon, no? Samtang nagapalapit gani sa ano ho sa Hunyo, gataas ang temperatura katropa, no? Ari pa rin ginakulbaan ta, no? Ang isa pa ginaistoryahan nato mga katropa ari ay headlines. Super El Nino posible mag-apekto sa aton mag-apekto sa Pilipinas by August 2026 katropa. Sining atuig ang ginahambal taas pagid nga init terrible muna hambal nila gani Super El Nino nga dapat handaan sang aton nga gobyerno because magadulong sinisang 2 months ka init ang projected nga mga binulan halini siya sa August pagkadto Enero 2027 katropa. Along kita ha. Kabay pa hindi lang, no? Kay subong palang gani sa summer naglabot kita sa 42 katropa. Ang heat index naton naglalain na tasbong. Sa mga balita national mga katropa, rin man pila ka latest development ombudsman nagpahayag nga wala ginbaton sa Senado ang Sampuena para sa mga CCTVs sa nagluntad nga pagpanupok sang pila ka mga security personnel sa Senado sa itong nagligad nga adlaw. Diba na unta na kanong pila ka latest development, no? Samtang Senator Alan Cayetano ginpanindugan nga ang mga minority interesado lang para sa 2028 elections. Tungod sang ilang pagdali para baguhon naman ang ini ang aton nga liderato sang Senado ini matapos ginailher mga katropa si Senator Alan Cayetano bilang Senate President sang Senado nagligad nga semana. Story-storyahan tara karon na mga katropa sa pagpangaragan ta. Aryo, historic man yung mga abyan because nagpatigayon sa state visit ang presidente sang Estados Unidos, President Donald Trump dito sa Pungsod, China. Isa sang gintalaka ito ang security and peace sang bilog nga Indo-Pacific region. Lakip na ang pagduso sang katawhayan kalinong kagatawhayan sa pinakamang lugar sa West Philippine Sea kag sa Taiwan area mga katropa. Pero nanindugan ang China sa Estados Unidos nga hindi mag-intra sa mga sigahot o kon plano sini sa sa Pungsod Taiwan. Agin panindugan sa China katropa nga igaduso nila ang One China Policy sa pila ka sa Pungsod Taiwan. Nagapati ang China nga kabahin sang mainland China ang ining Taiwan mga katropa. That's why sa ila dapat sila wala sang presidente. Ginapanindugan man sa China kag ginaoposisyonan man, ginaoponeran man sa China ang pag-declarar sang independence sang Taiwan. Gina-question ini nga hindi lehitimo, no? Balaan mo mga katropa sa nabalaan ta, hindi man ta abogado, hindi man ta kunan, no? Pero sa pagtuon ta, dapat ang sovereign country na recognize sa mga dagko ng mga nasyon, mga katropa, pagkatapos maka-apply gid sa sovereignty niya, no? So recognition of state importante man mga katropa in the case of Taiwan. Dugay na sila kuno gay sister mo nga may ara kami sistema, may ara kami sa amon nga gobyerno, may ara kami sa mga leader na amon nga tindog mga katropa, no? Dire kita nagalantaw sang posible sigahot nga magaluntad sa Indo-Pacific region once nga tumupa na ang may giniosgios sa Taiwan katropa. Sa Germany, may problema naman kita diri sa ato rehiyon. Base mag-escalate, magkanto sa mga lugar, katulad sa issues ng West Philippine Sea, kinahanglan eh. Isa na sa mga lugar eh, nga vital, mga katropa, para sa pag-transport sa mga equipment, kagapatagsa ka mga posisyon sa mga militar against sa posibleng kinaguan dira sa lugar katropa, no? ang hambal naman sa Estados Unidos amon sini sinyati mas maayo gani kon madusot lang ka kanino ka katawhayan dira sa lugar because sa makon mo layo travel na mo na rin sa US pakadto sa Taiwan para magdala lang sa mga armas terrible no
2: last 6 minutes ka na era.
1: Sige. Oras na ito mga katropa, 7:30 na sang aga, no? Exercise na kita, Yogiho. Sa aga, kag mag-mulomad-mad na kita. Kabaro kitang ibang day. Pero ka mga kuturan ta, gina-take advantage ang Domingo. Kay wise ang trabaho, tulog mayo eh, no? Take advantage na ito din mga katropa, no? Pag-inpuslan ta ng Domingo ta. Para nami man ang igos ni sa ito lawas mga katropa pag balik na. Insakto na nga makapahuway na kita, katropa, sa aton nga aktibidades. Balik naman kita Lunes sa mga trabaho ta. But na deras mga byan, ang aton nga ginahambal di subong sa pila ka mga kuturan, tamas mayo eh, nga bakod lawas taya. No, why tayo nagkabasakit? Ang ginaduso naton nga dapat tutukan ta ang aton kay lawas pinaagi sa pag-inom sa mga suplemento nga kinahanglan sang aton lawas para mag-function sa tsakto. Ariho, ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health halin sa Premium D3, Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C katropa. Amo ning aton nga pabato ya, no sa bisanano, pistorya, bisanano pang tikal-tikal da. Kung gala'y pamatsag mo, wakid may mo ah, di ba? Kung gala'y pamatsag mo, apiktado gid ang aton nga pagpangabuhi ah. O, di ba? Premium D3 mga katropa, amo ning supplement natin for vitamin D. Ang vitamin D makuha natin sa sunlight, sa ano sa butlak sang adlaw. Kag amo ning mga babakod sa aton bones, heart, aton nga brain, no? Overall nga epekto sa tuwing kayong lawas katropa ang supplementation sa vitamin D. Pero kabalo-kabala sa bilog kalibutan mga katropa, 50% sang populasyon sa bilog kalibutan may ara sang insufficient sang vitamin D sa lawas, no? Ini because mga katropa sa nare-sari man nga ano nga nga na ano ba na ng sahi sang tao. Oo, sahi ato. Katuro pang Chris, anong sahi mo ya? Lahi san tao. Lahi san tao. Pinsata ang pagpainit ng mga katropa, we can totally absorb sang vitamin D. No? Hindi gili. No, kalabanan mga katropa, tingala kita sa Africa, ang tao to, ano man siya? Ito man siya? No? Pagkatapos, grabe itong init mga katropa. But there were recorded nga deficient sa vitamin D. Why? Because kung itom ka gali mga katropa, hindi man fair complexion ka, brown ang imo color, no? Mas damol ang melanin mo sa lawas, no? So ang pagbutlak sa adlaw hindi sa totally absorb mga byan sang ining lawas ta. So that will require you to stay halin 15 top 3 30 minutos nga magpatial ka sa init para makuha mo na mga katropa, no? Para sa mga fair kag fair complexions naman mga katropa, I mean mga puti ato mga fair complexions mga katropa, there's a need for you to stay to expose yourself most probably 30 minutes para may ara gid sure nga harvest lawas ta sang vitamin D kinanglan sa sunlight, no? Para sa mga maputi naman yung mga katropa, that's 5 to 15 minutes nga pati al mo na mga katropa sa init para may ara ka sang vitamin D. Wow, te bala nyo na. Pagkatapos katropa, ang kalabanan sa mga katropa kauturan ta hindi na mahimo kay nga may ubra, may trabaho. Pagkatapos sa mga tropical countries katulad sa Pungsod, Pilipinas, no, magpatial ka kay hambal nila ano ko no mo nang halin sa alas 8 ang pinaka best time gil alas 8 tumtum alas 10, no, taliwas na sa pagpati kung nga alas 7 mapainit ka para sa makakuha ka sang insakto nga supplements sa sunlight katropa sa vitamin D ang ginahambal gili sa libro, no, until alas 10 ang aga pwede. Pero ti mga katropa, ito na mapa-ETL, pati alka, alas 8, alas 9, Mag 10 minutos lang gani paslot na lawas mo sang init ho. Na so dira mga katropa, hindi naton makuha ang nagkaigo nga mga suplemento sa lawas naton. Hindi makuha naton ang suplemento ang eksakto halin sa sunlight. We need to supplement. That's why may aras ang premium D3 mga katropa. para mag bulig sa aton sa pagproseso sang aton nga sang vitamin D sa lawas naton katropa. That's why ang sunlight lang, exposure nato sa sunlight katropa, hindi siya enough, hindi siya nagkakaigo. No? So amuna ha. So kinahanglan mag-inom kita mga katropa sang premium D3 because dili makuha naton ang supplementation sang vitamin D. Plus mga katropa, may ara sang virgin coconut oil, ginapabaskog yung lawas naton again sa mga infection. Kag dugang pagid nga nutrients, vitamins tungod may balunggay niya. Sa mga kuturan naton kabalaw lang kita kung ano ka powerful ang balunggay nga ginapukse mo da, no, di ba? Himuon mo na ati, himuon mo na sa bawan mo lang. Dugat trangkaso kahigupon mo pagkabuwas mga katropa namin naman siya. Amo na ka ang benepisyo sang malunggay sa lawas naton. So ara na sa premium D3 katropa. Ari pa, no? Angot-angot ni sila gintingob naton ang ultimate trio naton sa tatlo ka mga suplemento, no? Ang Santol Plus Gold, ang Santol Plus Gold katropa, may ara sa mangosteen, bakod para antioxidant, kag ampalaya, nag-regulate sa blood sugar naton. Pagkatapos ang malunggay, katropa, ribang Japon, no? No, bulig ni sa pag-abansi sa lawas naton sa mga suplemento kag mga vitamins, nutrients nga kinahanglan sang aton nga lawas sa pag trabaho o brata daw-daw. Ang garlic katropa may ara sang antimicrobial component ang nagkabakod mabato man sa mga infections, sa mga bacterial infections, mga katropa. Spirulina, kung may mga bukol-bukol sa lawas blah, na mas mayo gini ang spirulina. May mga bukol-bukol, hubag-hubag sa lawas, no, pwede git, no, makabulig ini sa mga katropa, okay? Ang katapusan nga suplemento nato, ang aton nga vitamin C, ang aton nga Santod Vitamin C, makabulig ni siya iya mga katropa sa total absorption. Pinsan nyo, sa una, mga vitamin C ko, kay okay niya, no, kay para magnami, matsyag ko, para may suplemento. Vitamin C is nag-aakto ni siya para iproseso dasig ang mga nutrients ginakaon naton sa ginakaon naton nga pagkaon. Sa kada kaon naton may aras ang dedicated ng mga vitamins and minerals na kinahanglan i-harvest sa lawas naton. Pero ang lawas tabi ga edad-edad ta, no, ga ano kita, ga may ara kita sa mga pre-existing condition, hindi pwede. Hindi nami ang absorption sa lawas ta. So that's why mas mayo lantaw na lang sa pinakamang kuturan ta nga vitamin C amo ni ang nagabulig para sa pagpadasig sang pagproseso sa mga nutrients para sa ato lawas katropa. Okay, that's why kung nagkakaon ka sang utan may vitamin C ka, ang dasig ang epektos na gahiting-iting guya mo, ganami ang palit mo, di ba? Kataas immunity level mo because amo nang ginaproseso sang vitamin D. So kung may ara ka na sang premium D3, may ara ka pa sang Santol Plus Gold mga katropa, ti full pack na ino, di ba? Okay? So baklan nyo na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, TGP, sa Generic Drug Stores Nationwide. O hindi ganit po, hindi ka mo kabisita mga katropa sa aton Health and Wellness Center, ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Makita na siya sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? Okay, docs na. Solve na. May karantuan. Sure ball nga may arak nga kita sa supplementation, supplemento sa vitamins mga katropa sa lawas na. Okay? Oras na ito, 7:38 na sa pagpaglagan nato sa ating paratuturan mga biyan. Morning sa inyo kay Sir Randy Artiaga Santisa sa mga aga. Good morning sa kay Ma'am Mary Ricabar. Salamat, good. Ma'am Elvira Gilogo, good morning. Have a blessed morning. Take care. Okay, thank you po. Salamat. Ama Mary Ricabar, salamat git sa pag tutok dari sa program nata. Okay? Sa mga topic kong inistoryahan tabla, mas mayo na nga nag-upod ka mo, naghatag ba ka mo sa inyong mga pagpainuino? Naghatag ba ka mo sa inyong pananawan sa mga topic kong inistoryahan ta? Para mabaraan taman mga kautropa, no? Namigit, no? Damo sang opinion, dataas ang awareness, nami ang interaction. Diba na? Oo. Suryahan tara karon na 7:40 mga katropa, let's take a break. Mga commercial lang kami. Hatag lang namon ang pinaka mga responsibilidad namon pagkatapos balik kayo ta mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Aro, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Besha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na

0: Parang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
3: Prangka,
0: kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras ka, tropa, alas 7:47 na sa pagpangaragad natin diri sa Bullseye. Isa ka ikwentro kag pagbalawanay sang lupok kag lutang dito sa barangay Abaka sa Banwa sang Kawayan sa Southern Negros nga nagadugay bilog nga aga kahapon katropa na base sa mga pagpahayag sa mga kamakuturan naton sa nasambit nga lugar no? Gina-check nato no pera ka latest developments ini may mga press conference kina himo ang aton nga Philippine Army angot sa nagluntad nga ikwentro dira sa nasambit nga lugar mga katropa no? Ang ini ka lugar mga katropa amunay nga barangay Abaka no sa nasambit nga lugar kag ginalantaw nga isa man ni sa mga lugar isa lang talaga mga katropa nga nga medyo mainit mga katropa sa presensya kuno sa rebuilding niya NPA pero tanawon ta anay kay ginalantaw di subong ang confirmation sa nido ang Philippine Army mga katropa may lima na ginhatag, no? Gina-check pa nato ng identity sino mga katropa para mapakita o kung naibalawon ka kung sino identity sino mga katropa sa nasambit nga napatay, no? Nga ginapatihan membro sa New People's Army mga katropa, no? Amorisa sa ang barangay Abaka kag ang lapitay lang mo ang barangay Kalumpang no pati on pa ni dito ang lupok nagliga kahapon ko no? May pila ka mga lugar to mga katropa nga napakita to nga may ara sang pagbinailuhan na isang lupok ha sa mga lugar makita man to pila ka mga persona pila ka mga individual nga ginapatihan mga militar kag NPA man kuno mga katropa no but i-check ta ang pinaka latest development because nga ti ang na confirmation sang armiya lima patay mo no kuanto pinaka latest balita nga ni mga katropa pagkatapos kuon naton si katropang France Andrew Burgos
0: XFM live reports
5: katropang France mangyaga katropang France Medyo gabisyo ang aton nga linya. No? Morning, Ma'am Shirley Arablo. Thank you, Jessica Gonzalez. Have a blessed Sunday. Mayong aga, gina-check pa natin, establish kita as connection with katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, pati gayon sa mga press conference man to sa ano sa AFP, no, dito sa ano sa Kabankalan, mga katropa, hoping makakuha kita sa mga mangalan. As of this time, wala pa eh. May gipagwa ang mangalan. Balikan tayo sa katropang Franz. Katropang Franz?
4: Yes, katropang Irving, no? So, the way pa na bulanan.
5: Mm-hmm.
4: Ang nakabutos ng tinalikan ni Abril 19 sa barangay sa Lamang Kabanyuan sa Tubo. So, kung sa dito ka pa Irwin, may patay niya 19 sa mga ginatudlo New People's Army. Sa nakabuman po nga inkwento. Pero kahapon, dito pa Irwin sa Sabado, Mayo 16, lima naman ito mga ginapatihan katapos ng New People's Army. Ang napatay kay Tropa Irwin sa nakabuo naman yung kwentro sa tungasang batok sa militar, no? Sa barangay Abakaban, Wasang Kawayan. Ginpatigilan nila nun ang Brigade Commander sa 302nd Infantry Battalion. Kung Brigade kay Tropa Irwin sa Philippine Army nga si Brigadier General Jason Humawan. Yung tag-agree sa ato kay Tropa Irwin ni Brigadier General Humawan nga ang ininga mga information halin mismo sa mga kumuluyo sa lugar, no? Kay ginapatihan ka pa Irwin na may mga nabutika naman, no? Kung may mga natalupangda naman na presensya sa mga armado sa sining na mga lugar.
5: At
4: ikaw na rin bubanda ni Katropa Irwin last May 4 sa barangay Kaliling sa Banwaman sa Kawayan. May natabo man ito ng enkwentro pero dali nga nagsumalangay ito yung abanas ang Rebel Decad 47th ID ito. So, kikahapon ka ito pa, Irwin, iyan isang 15th ID na still under mag-iapon sa 302nd Infantry Brigade na ka ito pa, Irwin, kaging confirm sa ato ni Brigadier General Humawan na ang last group or ang mga grupo sa last May 4 kagrupo kahapon ang isa lang ni ka ito pa, Irwin. Kaangay lang ninyo grupo ang maatubang sa mga militar sa nagaluntag yung kwentro dira mismo sa Surigabangin sa Negros, no? Kaya yung confirm sa ato ni Brigadier General Humawan na ang mga ining mga grupo amo ang Southwest Front sa New People's Army, no? Ang information nga gintalakot sa tumuluyo ginayon ng ini Katropa Irwin nga ginrespondihan sa militar. Kasi dito nila natukiban nga hindi magnubo sa dose sa mga armado ang ilangan na sumalang sa barangay Abaca. Kasi nagluntad ni Katropa Irwin ang serye, no? Magsiling kita serye, pinakabilog nga inkwentro ang natabo kahapon. Pero Katropa Irwin, wala na nila doon nagpalayo, wala?
5: Oo.
4: Ang linagsanay within Kawayan na gina siya kagangin ang mga lugar doon agad tinupaday lang ni sila dito na sila katuparwin naglinagutanay sila mismo sa kay Brigadier General Humawan dinagin mismo sa may barangay Abaca sa Manua mismo gitang Kawayan katropang Irwin, no? Naglawig ini isang pila ka minutos ang binakbakanay sa serye nga naglumpad ng kwento sa Katropa Irwin. Nagresultagid ini sa lima, no, ka mga kabuli naman ang nadula sa sininga na tabong ng kwento batok sa militar, no? Kaya Katropa Irwin, ang ginapatihan ni ang lima ng mga napatay ang puro mga lalaki. Puro lalaki ni Kunoso na mismo sa kay General Humawan, no? Pero Katropa Irwin, regarding sa identification sa pagkilala sa sining ng mga source army, sa sining ng mga ginatapian rebelde, ang ginatubod po sa karoon kay sining ng mga inuras, Katropa Irwin, ara naman ang sinong defend operative o konsoko sa lugar para ma-determinar po, no? Ang sitwasyon kag ang kamatayon sa sining ka mga ginapatian rebelde katropang Irwin. Yung confirman ni General Humawan nga after the incident or after the encounter, may ano katroporin, may na-recover. Na hindi nilaglaog ng mga kalibre sa mga armas lupang dito sa lugar, no? Yun isa-isa rin sa ako ni Brigadier General Mawan, ang mga na-recover ng armas, kaangay isang M60 machine gun, lima ka mga M16 rifles, isa ka M14 rifle, isa ka M203, Katropa Irwin, at isa ka granada. Narakit na rin ang tilaman ka mga kabansibo ng dokumento, nagustot yung mga personal nga kagamitan man sa nasambit yung mga ginapatigan at tapos ang New People's Army nga na-inkwento sa 15th Infantry Battalion sa Philippine Army. Kaya ang inikulo ka to pa Erwin nga itabo doon nag-atagitinisan nga o nag-atakita nga ang suporta sa mga kumuluyo is ara na ka to pa Erwin sa bahing sa gobyerno. Kaya ang gipayag rin ni Brigadier General Mawan nga ang nasambit ng mga ginapakita ng interest sa kumuluyo is ano na eh, no? Ang luyag na lagi nila ka Tropa Irwin ang interest ng mga magbalik ang kalinong and also ang safety nila dira eh kay bangod ang ining ng mga rebelde na sumalang sa 15ID, amun sila ka Tropa Irwin ang involved sa pila ka mga kaso. Sa insidente doon mismo sa 6th District, no? Especially dragon mismo sa my chicks area, pala ka Tropa Irwin. Kaya may mga insidente, doon nga nagkakalatabo na may mga pag-ako sa rebelde. Nga sila mismo sa likod sa pagpatay sa mga civilian, nga which is ginapasibanggan o kung ginapatian nga naging istiya sa militar. Kag... sila mismo ka Tropa Irwin ang nag ang nag-upas ng kabuhi sina o nagapakay sa sina ng mga individual man ka Tropang Irwin, no? So sa karon kay sini nga inoras at naman tong soko. So kinanglan naman lang ka Tropa Irwin i-investigate dito ang crime scene kag makuhaan posible sa mga identity ang sambit ng mga ginapatian na patay ng mga rebelde sa natabong ng kwentro kapon dito sa Banwas ang Kawayan ka Tropang Irwin. Pamatian, tatanong lang ako sa Irwin ang interview na ito kay Brigadier General Jason Mawan, ang Brigade Commander sa 302nd Infantry Brigade.
6: This started this morning when we received information from the community at Barangay Abaca, Kawayan of the presence of the armed group. So what we did was to send patrol. But unfortunately, nung dumating yung tropa natin doon, pinaputukan si. And that started yung encounter. So, yung actually a series of encounter. So after nyan, nitong hapon, yun nga, nung kiniklear na natin yung area, nakita ng mga tropa natin, ng 15th ID, na... yun, may limang body count from the enemy. And multiple firearms.
7: Okay. Sir Mahumawan, bali sir, nag-start ang encounter sa barangay?
6: Hindi ko maano, para Abaca. Abaca Latsa, barangay Abaca.
7: Ah, okay. So, barangay Abaca, nagigali. Okay. Pero sir, ang nasumalang sang tropa sang 15th IB, no? Ano ni sila sir? Amo ni Southwest Con?
6: O, oh, Southwest Front na.
7: So, amon ni silang previous ng encounter sa ano? Nagligad sila ni?
6: Sila lang gihapon.
7: I see. So, nga, which is that there are allegations nga may napatay man ito nga duwa, no? But, hindi pa ito makonfirm, sir, no?
6: Hindi. Confirm.
7: Okay.
6: Sila, yung information man nanggagaling din sa kanila.
7: Okay. Sorry o, ang
6: kami hindi namin ito ngayon confirm namin na liba kasi merong body count siya. Meron.
7: Okay. Sorry, confirm din diyan, no? Pero sir, ano ni sir, nang puro lalaki tanan?
6: Ano po? Pero alam ko lalaki naman tanan.
7: Okay, bali may mga names na ta. May mga na.
6: Why pa?
7: Ah, okay. Pero dapating ka po sir, may high ranking official to?
6: Hindi rin namin ma-confirm sa ngayon. Wala pa kami yung identities.
7: I see. Sir, abali sir, ang report ni sir came from the residents or sa inyong interrogatory?
6: sa residence, yung report ng presence ng army, no?